0: Kok, Guk? Mundur, Guk.
1: Terus pundi?
0: Ora ngira Ndarawati maju nang palagan. Amusti pusaka wujute kaya gledhegan. Menika senjata cakra. Senjata cakra, nggih. Menika maipun tamakaken gunung jugruk segoro asat. Durung nganti ditamake awakku kaya dilolosi otot bayuku. Ora urung yen ditamake aku mesti mati. Kersanipun wis trimo mundur pelarasan, Guk. Ayo bali marang Praja Ngastina matur Kakang Prabu Kurupati. Gatotkaca Setyaki tinggal wae, Guk, ayo.